Yang ha ta la la ha mu ta ta la ji li ne ya. O ji ri jia wa ri yam su ta tu ji ri cha ne ya. Ya ha ma zhi ji he wu ta ri jia ta ji ri ya. Yang xin ji la ha ta ta ngi ri ri su le ya. Ya ha lang kar sung hu ma ta chi yu chi na me ya. Yang stan da ta nyung ta sa chu chi ni ya ya ha de jilin ko hon so ta nyung di chi na ya ya me lg shi shi la ta dung chu chi zu ya ya ha ka ru gl hon ge ta ta ba chi ji ya ya sa chin ja ha bu ta gan phu ri tu ya Ya ha da plasti he ju ta tan tun chin de ya Ya trap chin ja chi tan ju tu chin de ya Ya ha tan da che he yu ta sa chu chin ju de ya Ya sa di sa ngu ta ma si chi na ya Da ha long kru ka ha ru ta nang ru chi re le ya Da ti ra tso go kui ta jag chi chi re le ya Ya ha nga da nga ha ngu ta ma si ji na ya. Nga set lu khan ba tar ja wu chi yin ya. Nga ha kar kar ho hong go ta kwa lu chi yin ya. Ta ga ma na ga cha ha ni ta ga ngu jir chi si ya. Ya ha set lu khan bi ta ndu lu chi ri la ya. Ya ta ni ho ra di ta ga lang kar chi jir ya. Ya ha ma na ga chi ha ni ta ra ja wo chi si ya. Ya cer ka la kha bi ta lo ji chi ri la ya. Ya ha cer ma la kha ba ta ra ja wo chi nga ya. Ya ga lang kar ma na bi ta ra ga lu chi ri la ya. Ya ha ta ta kwa ha lu ta ja la ka chi cha wa ya. Ya khan da na sta ga sa ta ka chu lu chi yin ya ha ti ta ga chu la ta khan ba chi zu ya ya xie hun lu ho ga ta chu ru ma chi yin ya hu lu da ma hua ha wu ta hu ru chi yin ya ya ga la ma ga hun ga ta ni chu chi yin ya Ya ha te so khan bi ta yin li chi yin ya. Ya nyon tang son tang ta xia jia ji yin la ya. Ya han jik tina gahan bu ta ta hui chi la ya. Ya kun ni wala ha mi ta chi shi li chi ta ya. Ya ha ma no tan tan ta ta chi ci chi ci ya. Ya ngu ma la nga ha ma la ta ngu ri chi ca ya. Ya ha khun bu ka ha tam ta ma na chi kong ya ya ga yu ku tam ta ta si pa chi ta ya ya ha ni mo nga na ni ta ngu ri chi cha ya ya hua wu hua tam ta ma shi chi kong ya ya ha ta mi hua tam ta si pa chi ti ya Ya nye mo nga na ni ta ngu cha chi nyu ya. Ya ha jia lun lo ho tun ta ma shung ri gu ya. Ya nyam tang nye ha lo ta xia pa chi na ya. Ya ha mo yi mo ha sum ta xi lo ri chi yu ya. Ya khan bi nyam ma tang ta mo lo mo chi na ya. Ya ha nyam chi lo nga ho ni ta ga lang na chi sa ma ya. Ya nyam tang nyo ho lom ta tung chi la ya.

0: mi ang to la ka te te. Kim de ge do dem yo shil don chul sha ji ri wan nam mu dong yo la. Sha bi chong bu ren ba tu wi sang wa song chu ji ji ji yo gi ba dang. Nang tu na ye shi ri zo le ge ti shi ji lang sha dong yo. So yi ge li da dong zhi su gen de le wi zha ji sha bi chong wi gum la wi sha bi gang rong don chul shi le ma chu ba dang. Tai dong ge shi ni yo ma chu ba su ge dan bu shi yo.
1: Amir ke sen zen te lang pu yi chi ji ni dan tu ne. Ar su ta ar bu chi. Yama khusay chakchi parangma piya, dondang gachul chul shiig sabar maasil. Njognir gi tina ngashigman tak chungi yinsir. Thilangpu nyantar tena xing wardir songni, jamtan tanga nemang danzog la maashig gongta, popchang garu rik sangul palab shajir. Ki ar sota arabji khusay chakchi parangma piya, dondang gachul chul shiig iman lak shanchuk shajin yosir. Kiib shajir. Nga cho di chul shiig jangsil. Nga ci nyachir shongbi njagu donchin hirtog shong yopi, nyamur tina ngashigman tak chungi yinsir. Nyachir khusay chakchi piya, Tang mangpur sota arab nga kongjik namzhi tang tang, dohnam dhikku lan jagulbshi. Sota arab jik zotidbshi bi jakib mangpu nyamzhi lan makhung giftan tu na. Zhachun chewi magdun gachul bayani, khusay chakchi bi magdun shtofkhi lag dontak tongzhin yo ba tang. Diin delim pandi jarjiak torzhin yo ba maasil, yemin sijung makhung war, wahnang rukchun donchub shibin yo sir.
0: Aji sanzan talang puyi cay jinyin tan tun, sota arab jik yemin khusay chakchi bar magbi dontak ngalachul chulushig sabar maasil, njognir gi Tienang shigman, tuk chungi yansir. Talang punyin dara tiena shi ngwadir songni jamtan tanggan di mang dang tsukla maashig gong popchang garbu ra sangul barishajir. Ki sota arib ji khusi chakchi bar mgbi dongdak ngalachul chul shig iman la shanjuk shajin yansir. Ki shajir, nga su ti chul shig jangsil. Nga ci nyechir shungwi njabgul tuankin hihtuk shung yopi njognir ngang tienang shigman, tuk chungi yansir. Nyechir khusay chakchi bi thang mongwar sota arab nga kongjia namzhi thang tang dhorna ma dhikgu lanjab gu shi. Sota arab ji sotil shi bi jak mongwa nyamzhi la mokhongi tan dun. Zhachun chewi magdun galakju la bini khusay chakchi bi magdun dobkhi la dongdak tongzhin upa tang. Diyan daylam parindi jarjia torzhin upar maasil yemin sizhung mokhong la warnang rukhchir donchul shi zhin yosir.
1: Nyamkana ba thangdi shukbik sanjir lechinak tongchamda ninchugu. Tengdi lechen jir zomzhig ba nyangshim cairang tang, zomzhig gankarwa sunam cairang tang, huafdun jia, tsumur jil, darkilwa dorji cairang, jichif darkilwa gangzhig cairang tang sunam rinchin yin, rinzin zhoma tang mipum gombo niji chaijig nyanlamda zhomba yin, tengar jimi lechen na nga sulharang jil.
2: Tun jil peji gynge zawa la. Adenjig yartun kinkir mangzha yin.

Tam marchigin juan tang yoni, di jin te si zhong ra nartama nian jo gani, dan jina nartama ra si zhong, shi jo gano ga, zhuk chong chong chong ma ga yung, shkab tuk ting na jor jor khe shib tan yuan zha, tang di ti pa ga shi kan nga yung, ga nartama yukwa zi, si zhong zga yung, nga si nian na goji yo ni, tamo si zhong yukwa zi che te go zhi si yo. Jigdi chan ba rigbi shkar kong ga nga, dan na chong si bi jenshi, di tang jenshi ngok chul nda tang dil da tangi, zu chan rim ngon gu, Chanrum tang jilwi hishah korzgin jina ngoshto chiyin. Tana chukuchong chong sama hisil tare ta tonggu tsikhsongzga. Tana namsi jinchik ni jinchik ri. Nangji se chukuchong chong gangmang zi jinchik shong tang nan janja. Chanba huk tang nan janja. Darkwin jina yang chanba zga xig chapchin zi yu ka. Xigini jina chanba nda huk tang na. Dasha yin maa zi hikik ka yu ni, njim ka yu ni, ca jik ka yu ni. Tamo gani citra ti jengi chukuchong chong sama ga chanrum. Chamba ngungu yi ju, dan jina ranga di tanggab jing xi tang jilwi, dalukwa zangma ji ju, kanang zangma ji ju, chimni diksili yi ju, dihan chini chima alung ji kanzhu ju, gunji zhunbu gunju, takshi gachi nari. Dihan chini jina yung zhuku chong chong chongba ge, dib jinta di tanggab jing xi tang jilwi, xisha munga zi xi ju da takshi gachi. Dihan chini xi sim jie luk tang jilda tangi, achi lim tsu ngunma ge chuni, zhuku chong chong chongba, Jichin sasgan uhtadzi, zhugu chong chong chongma semna yuk. Tengdi yin jina rigi bih gaar kong dabjila niga tanga nabshuk chanrgwa, da chanyirgwa chimu blato ghar damjizgar gdizi chongma nguhto juyil. Njigda cho dhichil yotangna, zhugu chong chong chongma khetziga nindamu zi, da nga cik zimtsir gitsatan zhugu juyil. Ari, zhugu chong chong chongma gita rigi yuk uzi xeera, tengdi na chong shibi ga cik joki tiginjir gkal maashi ga, derang chet gwa zhugu yonu ga, shila nyamu nda niga chi nyamsa chin yong juyil.

0: Yan yung ibi tuk chong chong tso ta ta chi chik san zi nang jin ban den jina na chong si bi ga chik chan chong ni wa ti ba ga chi li ri ta na chi ti ba ga chi khas kalam dab jili da tang ga na tam si dung ri dung ke sar ga dong la so kwa ta ma nga zga nyen z tuk chong chong chong ma gi na yo ke ri nga chi si le ling hi go ni han chen ni na tam si hi ju ke li si hi ju ta ng hui si hi ju tanga chi hi sha jeng go na ma nga zga yo ka ri ta na hi sha da chang ma ngi na nga chi lob cha ga nang ni jong ma thap ka ta na nga chi ta lhab si ge hui cha ga la ka ni yang na gong sang ge war le ni pha ma ta nga kha ni ge ng lam ni yang na rang di wa ge ga bo tan ji na je ge sa ye go ta ge jen a ka chi di mo jen kong nam ba ge ng lam ni jeng go ni tmo zi ge la ri tian chen nin ji na zhu ge chong chong chang ma ge ng wer de hui lu ge ju de xi ge chi na hui lu ge chuo na xi zhong ma zi yo ka ti dang na nga chi ng wer de xi zhong ji na ma zi ge lu tian chen ni xi zhong de ji na shi ge cha ge lam ni xi le xi ge ti na xi ni ji na chuo ren ge zom zhi ge ni wan de xi sen yi tem ni a ni ni ji na ren ge shi ge cha xi chu ge ni wan de yang xi sen yi tem ni de mo zi ge la tian chen ni ng wer de xi go na zo no xi zhong ri zhong yang na na tem Tāra chīnghā jīng kāngtāng kāngsgī nā yāng ngā chī tām jītī jāblū nī xī gu nū gā nī ilgirā sāpshā yāng nā lāng tūr gā nā lā sūkwa mā ngā zhīg stūtabk Ndī shuwa sām jīg stūng jū yāng xī gā chī nār gu Rī tāna chī tīpā gā shī kashkalam dāv jilā nī gā tāngā Chī shkābī gā chāpshī lī nū gā gā lāng chīn tāng zhīg sī nī gā nārtam zhīg nian jū yāl Tāna chukku chong chong sāng mā gā chī shkābī gā gā nārtam shī pī kāpsa Chā gā nyam jirta chamu zhīgir Shtam jī chī shē gā Tana shtam jilta njina di hanchi ni ta njina yuqa zikshil hi ahi ga chorang nika yung tswa ta zikshi.
1: Zika tang alang chin. Nam ka ngu shang sang. Zhengar yung shang ayo. Naga chil shtu jang zi. Bang tang ta alang chin si da ji rul.
2: Nian chik zga aq lang chin zi? Nag chin na tamu yin gyo gu nuh gab di qalur jiga nga shuk chub ya, nga shuk chub ya da zi buh ki zga tuanbu tuanbu zi gosung zga Lang chin gi?
3: Yo, da si zga war chil shung tong ni nari man jo jik shtara
2: Aq lang chin ub jigi hara sung jik di nu?
3: O, yam chin, zhiga zhiga tong na nga lungi da, ok, wey.
2: Zhiga da atak cha li. A ke lang chin, chin a tong ka lung ri.
3: Aro, kyo ngon chi le sar kor do lgo yam kin zhiga yin na mani, ho. Derung cho che zhiga ma nyin ta.
2: O, a ke lang chin, da tang da nga li nga ni. Do pa ung zgan tukwe, chishtira, nga kung arab chiga zhigunu, che kemar gna re. Ak lang chinga, zika hnyang jayi, tong ka na ya chiga mar jige gok.
3: Aro, ngi cho, hujam na tan duk gara, on chung nga lak chak chiga ra me la, da che zgi go gara, ayo.
2: Ak lang chin, tata zam uz gare, nga, che ke nazhigan ji ni tongka wa nama chukna re.
4: Ake lang chinga, go pa da ta ngome ji shagan do li, nazhiga yinga tongshe wa jang tang zi.
2: Zika tong ni jamno zhigni?
3: Ake lang chin, chi nga shu jamno kwa chin che go, ji shigo, ni cho chen lin jano da kwa tga yin. Along chinga, aro, zika chung chung, ni chenlin zi anja doli cho shamna mingo, ni cho hnyangji gomna yin. Reta, ta jipshig tondgrata wana, ni cho zanu kotag yin.
2: Luan gangor no zhigni, along chinga zasaag nuh gawa, sem chung maye. Gapba zika nang alhungi, shkanglag chama, guji me sung zika. Chizgi gu maxi dao nuh gabde da. O, ngon chit zigi dungzim nih jamnu gani cita ila jani. Ya, benda zigi rima rima da zigi da jig gujirin doli. 哦笨蛋这个了个二里马我叔叔不够好呀大姐二姐过客这个阿克郎亲个给了过一二里马的嘛的说话不就当这个哦阿克郎亲阿克郎亲去先去买一张你就说不能可得应过 这个这个不懂车门啊这个车里用的也这个嘛这个也够客的啊这个他不是个啊这个大胸个你个没去啊大车子个也是先差位先读过的去过了的都也够客等你这个当时个七咋子个不要位可落这个聪明人聪明人我他不是个啊这个有客聪明人够等你打这个车门个
4: 그렇게 고주가냐니 허랑랑사니 까비카가 담벅자리 타랑아시고 그 뜨니다 아크랑친 까비님 칼이 탈송스게
3: 아 뻔다 저거 과진이 흔드치
4: 저기 과진 심을고 쟤는가 숙줍게 진친예 我去吃了该可有呢如果这么下街有劲了吗嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿

0: 中国人 Kartu-da-zari, Чи маңгыл бутаңсылы гүріп шеу ақсымы саярыңа бұмыдын чық чигісіні. Маңгыл гүрі саяқ чигітін бұмып жы таңырды. Хуари ңғықсым таңы, қчуғынсым чығыни суғы екүр ламтығыни қарнын зүгіпчімші. Нямқына ба дейцу қығынғы таңды дейтуқ санжыру шәнсімдіні жоғы ленсін дәгір сомдығы ба қауырын суғы таңы. Сомдың Чечив таркылыва ығанчық церіңдан соным рэнчынығыни ене. Шуны чецимым тэті, цорхуна жанжуғы нямчын кыңы, оркыл лонгчынчы ленцынығы жантығыла ням бір гавсыши.
1: Әржәл чым мұқсыр чығы няхын арыңнил сонвей көча, чым шуңтан жуылым. Yaa, zedan ghe xaankun hanji chanambab di muayna, chetzi tiftar chorhundi janruku nyamchan kong orkla longchan ghe chamchong tang shuolam leetsan laksambar gaafsa xe, nga tangdi leetsan donzin ba tang somdruk baax tamzin chabin. Dina tangdi chamchong tang shuolam leetsan da chamba chunga gani gubgara, chamba tongo yena jokhoi eeshibra, chamba nyuab jatam khifshayin, shuni nga tso teran ghe chamba tongo gana ashki juyil.
2: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ran pa yo Jul hui ri shib
1: Renyan kana ba dina terang ge chamba dong jo hui shib ge chamba di na nga chi ngol go or ge rang chung kal dalg zong jimhil chong dil ng tong khang ge chob de nyak to ka ge jil da tang chaw sagni ni shong nu ge kinchir ge jo jiz ge shoni ka dai jin ya ge ge chod de mu na
3: o de mong gun ba
1: Әрі демі ендейді ана, тұғыттың ұ, да, чечу сағынын ешіңнің ғыдағыр кеншіргі жөзінді, ұ, чымызғы енейна, жөзінді чей шоңнына, да жөзінді тәнді чечу ұңықтың күнгі, адап шауа қыңтығызғы жымнына сәлгерілі, жөзіндің сөнжіна чечу сағынығы, адап чацуғы денжігінан деп шоға, хүрчін қанда юнына, дей көне чу қабдазығына.
3: Tutunda chigi maji dhiri. Yenna taga terundini dikallama jindukshunga tangarchandi rang saganini dimu kanchirki tondag zubshunga dimu jojiyaz tagandini tarami chontum zubshajiye.
1: Ari.
3: Ta yenna taga di ngaysa tarlag dung jirma ngak tongkanga yenna ta kartang karnyam chungu dimu tondag zubshunga dimu yomo. Ta di sagani ngomaga maso kartang karnyam yarandina tongongduk chirma ta o ta akil kondil aka Jikirka nana dadan ku tsongkhaan chongchong zi zongwa zi da. Taan dangargong kongsanga tsongkhaan maa zi ni gormung matanga. Ta chik isong zi kota yara chik taroga ya zi na chongwa. Ta jirtugi na yong tanda na. Ta jirtugi na yong zi ta ngay cha rinbi rinban jo zi. Ta de ngak tsongkhaan zi tsono na tondak chongchong yin na chenpo yin na tsoma wen jo zi. Ta ngay cha tsongdu kyerong tok tango yin na. Taan di akka trajyo yin na ta chu dangargong chu maa sorkab. Nya di ta chu kongwa za argib. Chigna chu kapta arjib liyada taa ku nyaa ho di kongi zaa jab taan nindar taa kapta jab ayumo yo khako maa taasi. Di nizaa taa ngay chayara songi taa di aakha gat kongaa yo saa tonda daa songi chano taa chirgi wo zitargi chik di ji taa laak kapti zaa marjib liyada taa kapti naa nisara ka maa taa dang chirongi na chirong taa tasangka chimni chagaa war songo taa muziri. Taga taa ina chazari di naa taa taa taa jachi maa chok naa baa taa naa miin naa jimbar taa ngay chi Чигна логмугчд нината атечи рамранг чимейната все соина логмугчд тозини конта жимби жимбата чизгип шогнангечи немцин кендигинангечи чабдага дитмузен конде нината тонканада логмугчд чонжонзатадо
1: ри
3: ちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょうどちょ
1: 아리
3: 무슨 다티 로그무트 송이 제용 시버 판단자들요 근데 땡이치 다티 로그무트는 그냥 등에 자서라 그러지 않겠어 아티 건지 건쇼겠나 저도 쇼겠나 땅이 자택에 따주래 뜻뜻한 거 자서라 그러죠 근데 저도 내치다 띠년도 말에 체링이 참아라 리코만 왔어 뭐 리코만 왔어 근데 저도 내치 아케나 다른 곱데 추타로이나 사오즈 투치마 저는 다른 어떤 치즈워로 같이 사오 다코즈 치니고 땅이자 야르즈와 코즈 이렇게 땅이자 말아왔어 말아왔어 근데 저는 땅에 지금 비전 바인데 저는 다 총칸한 거 먹는 거 뒤쳐다 땅도 저는 다 내친드니 먹는 거 뒤쳐다 땅도 저는 땅에 지금 비전 바 때디 손으로야
1: 예리
3: 손디다 당선 그 끝마에나 단데 흙이 때디 언제 첨탄드나요 든든든한데 거기들이 그 땡크도 연말
1: 예리
3: 다들 Lohmuk dedi sondi tata gandan dana yo, gandan dasan ga chomchang re, gandan dana andu gog zin chong, dhimu gu zirtin ga kargi kherche, ni yirda ta hong jion mar.
1: Ari?
3: Tata gandan shang la man chari yaran jo, maran jo, dhimi. Tata gandan ngay chi Lohmuk dedi dedi ta gongmuk Lohmuk da gono mung ngay chi.
1: Ari?
3: Gongmuk Lohmuk dedi ta uchin di shang lam ga Lohmuk chada, di la ka zikir ka Lohmuk da tsege zi sa masa juk ya. Saga zudan di shang lam ga Lohmuk ina ta loh dong rong uyo de, taga. ti kekni logmuk tege de sagmo ta da ta ti lak jikr ku logmuk tege de masag ta logmuk de yo yo de mo tan da ti o nyezin jo ko sam de de ta ti ti kon je kam do de de ti ngorig de tu mur ke ya ti tokni ang ge tege de ka mo de log de go logmuk da ta ju
1: re
3: te indi ta ge chi jom bur ke ta ge yang ta mu ka ta logmuk de de son ta ta ge tan ti logmuk de de son bi ta ta ge ti go mo ge chi don ma ta ya So zikatati zikar kan kaa chung khar khar yodi ti kaa ga khar maa zikanaan jaa sondi yang te sondi ni yang mei gare. Tami di tati gomu ni lon maata. Tati shti firni ni mamtata ya yang logmuk tasani tasani logmuk ti. Tata ka kharsanga di chumchanga logmuk osaw naani tapar zi nyan zi langdik charu nga cha jimbar ka fiyaso nroho ni nyan toqa zilaga ta nyan parti lagar zhaa, nga chi nani kyotantra korna chi taga nani logmukti, mamtata taa logmukta aju logmukta kyotantra korna kyotantra vre. Tamui taa rinbi rinba sondi taa gongkya saa taa ti tsubzhir nga zika taani taa parchir parchir nga chi taa taa tankari taan soga ya taa ti kammata.
1: Ari?
3: Taa nga taani na taa jimbar ka nga chi ndi ngwak tong kaana yong kondug jini marna zari. En rong taa nga chi taga taa jachi jawa tankari mato gamo.
1: Ari?
3: Mato di taa taga te deyena ngomi taa chik maram bo ju taa taga ti tsu nyokar tsaabji naa nga cha chik mbo di mara trawe nga juyang taga kaanshan razi yo mo nga
1: tawa zindi.
3: Yandi ni taga nga chi taa kudlam kudla kani nga taan rastag mai ya.
1: Ari?
3: Yanna taa rong taa di waran jo khundu nga toga nga njaga taa cha tu nga taa nga taan kaanshan yo nga chi sao taa khuz tiya mo.
1: Ari?
3: Ataa fshu jo sa ti tsada dhan taa taa muzi ka taa nga ga fshu son jo khundu nga toga sa ka taa nga taan laa ka ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱩᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱝᱡᱚ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟ ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱡᱟᱣᱚᱱᱫᱟ
1: ᱟᱨᱮ
3: ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱡᱟᱣᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟ ᱞᱟᱱᱟᱣ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱠ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱᱫᱜᱚᱠ
1: ᱟᱨᱮ
3: ᱫᱮᱱᱫᱜᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱫᱤᱠ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱵᱡᱚᱭ ᱩᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱜ ᱜᱤᱨᱢᱟᱫ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱚᱠ ᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟ ᱫᱨᱮ ᱡᱚᱜᱚ ᱪᱚᱪᱤᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱠ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱯᱷᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ
1: ᱟᱨᱮ
3: Идита атта бит чоккал хама чона де тангеча цэнжок нази индик чэр оя чокку де тангеча мара нгартун кано тоно нгартун кано тоно нада ханата де нму та чу ива кабр де ирго та бит чу ива кабр де куна чу ива кабр чу нга та гын дму зю нга ди нгартун кано на ю де чу ива тон ди нг учи чэнна чокку де
1: ри
3: та бит нар масу ни шипа нго ми тон дан дму рел ди на нге чи ива мат ни рчу де чу нма
1: ри
3: чи тон на маш ата гын ятаны чун нар сонд гог те не чина киргетти токтон ойны чуйва кабрге ыргу тава чендени кача чат тэжи ёг де ата куйва ча кабрге мургу туча ёва ча ко дагэна ма конарге кырмайды конарге тондык ча конарге тахчонды та ча ёва кабрге мургу тэнди чун та мечи арын бижен ба кардай инди я kabdayin duk kyaro ta tonda goni gomo ga datsi dil ti tsu din kyaro ta ga chote di kana yo chu tonda chaz di khu yo chu ro kha sa yo di ta ne chete ru tin mo i di ta ko ne mun de mu de ti tsu kala ka ni ko la ki zikr na de na yo ta ta ga ko ta zini mara yo di so de ka ni khar ga din kyaro ta o ta che chitra ho ju tonda ta ku parchir ko ngar ki shi din kyaro khar ga sara ter gi ge ta ga chap sha ji sri ᱡᱟᱡᱤᱫᱤᱱ ᱛᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱹᱜ ᱛᱟᱛᱮᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱭᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱚᱱᱫᱤᱱᱤᱢ ᱡᱟᱛᱷᱟᱜ ᱛᱤᱧ ᱫᱮᱭᱟᱫᱟ ᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱞᱤᱱᱤ ᱤᱧ ᱱᱤᱜᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱷᱟᱡᱚᱜᱚᱱ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱲ ᱜᱤᱨᱠ ᱠᱤᱱᱡᱟ ᱫᱚ ᱞᱚᱭ ᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱱᱚ ᱢᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱨᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜ ᱫᱩᱜᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱤᱵ ᱪᱚᱱ ᱥᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱤ ᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱩᱢᱩᱫᱨᱮ
1: ᱱᱮᱨᱤ
3: ᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱪᱤᱨᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱱᱫ ᱠᱚᱱᱚᱢᱟᱱ
1: ᱢᱟᱨᱤ
3: ᱭᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱚ ᱛᱤᱢ ᱡᱮᱜᱢᱚ ᱚ ᱠᱷᱩᱢᱟᱭ ᱠᱚᱪᱤᱠ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱚ ᱠᱚᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱢᱩᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱡᱮᱜᱢᱚ
1: ᱟᱨᱤ
3: ᱤᱫᱤ ᱱᱮ ᱪᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱪᱩ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱱᱢᱟᱨ
1: ᱟᱨᱤ
3: ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱮᱜᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱮᱜᱱ ᱠᱚ ᱚᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱫᱩᱢᱩ ᱭᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱤᱫᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱫᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱤᱧ ᱡᱟᱡᱤ ᱚᱱᱛᱮ
1: ᱟᱨᱤ
3: ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱣ ᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱨ ᱜᱤᱨᱠ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱛᱟᱫᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱪᱟᱫᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱛᱚᱱ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱫ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱮᱢᱚ
1: ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱞᱤᱱᱤ
3: ᱦᱚᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱪᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱩᱢ ᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱱ ᱢᱚ ᱫᱟ ᱫᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱜ ᱫᱤ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱪᱩ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱚ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱠᱤ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟ ᱪᱩᱢ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱠᱤ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
3: ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱠᱷᱮᱨᱛᱮ ᱚ ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱡ ᱛᱮ ᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱭᱚᱱ ᱢᱟᱫᱟ ᱛᱮᱜᱮᱡ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱠᱤ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱚ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱱᱮᱪᱤ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱚ ᱪᱩ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱤᱞ ᱟᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱠᱤ ᱠᱤᱞ ᱟᱱᱚ ᱱᱩ ᱭᱟᱝ ᱠᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
3: ᱛᱮ ᱢᱩ ᱤᱱᱫᱤᱠ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱮᱪᱤ ᱟ ᱪᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱵᱤ ᱡᱤᱝᱟᱨ ᱱᱮ ᱤᱱᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱚᱯ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱢᱩᱨ ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱮ ᱱᱮᱪᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱪᱚ ᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱢᱚ ᱛᱟᱜ ᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱮᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱜ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱴᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱛᱷᱟᱨ ᱪᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱚ ᱛᱮᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱢᱚ ᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱪᱩ ᱪᱮᱴᱨᱤᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱛᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱫᱮᱣ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱣ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱩᱢ ᱞᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱵᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱡᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱩ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱜᱨᱤᱡ ᱫᱮ ᱢᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱞᱚ ᱜᱤ ᱛᱚ ᱠᱩ ᱪᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟᱝ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱠᱩ ᱪᱟᱯᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱡ ᱪᱚ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱭ ᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱭᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱚ ᱫᱩᱱ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱡᱟᱜ ᱞᱮᱵ ᱡᱟᱜ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱫᱤᱱ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱱᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱨᱮᱢ ᱵᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱫᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱚᱢ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱠᱤ ᱡᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱨᱤ
3: ᱱᱚᱪᱤᱛ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱥᱛᱚ ᱭᱟᱱ ᱢᱚ ᱠᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱪᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱢ ᱴᱚᱠ ᱪᱚ ᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ
1: ᱨᱤ
2: ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱟ
1: རེ་ཀི་ལེ་གེ་ ད་ཆུ ཀོང་ནི་ ཤ་ལེ་ཡོན་ནུ ཚགནི་ནི་ ཤོང་ནུ གཅིག་ཅིག་ ཇོ་ཅན་དེ ཉ་ནི་ཡོན་ན དར་ལག་རྫོང་ ཇིམལ་ མ་ཏོན་ ཁང་གེ་ཅི་ ཇོ་ཅིབ་དེ ཉ་ ཏོ་པ་ན་པ་ཡེ་ ན་ར ད་ང་ཡེ་ ལོར་དავ་ ད་ལིན་ ཕེམ་པིན་ ཤ་གནི་མ་ ཏོང་སེ་ སེར་ཟེ་ ད་དེ གུང་ཀར་ཅིང་གེ་ ཤ་ར ཁང་བ་མུ་ ཧམི་ཡི་ སེར་བ་ཅིན་ཏ རྒྱ་ཅི་རོང་རུ་ མ་ཚོག་ ཁར་གེ་ དེན་ཅག་ར ད་བདེ་ཅིག་གུང་ཚོ་བ་གེ་ ཆེ་ཏ ཅི་ཅུ་ཤ་བ་ཁང་མ་ང་འདྲུག་གོན་ཡང་ ཤེ་ཐབ་ཁ ད་ཡ་དང་ན ཅུ ཀོང་ན་ཤ་གུ་གེ་ཅི་ ཅུ ད་ར་ཅིམལ་ཏོང་དལ་ལན་ཚོན་ཅིན་ན་ལོག་ཅིག་གུང་ང་ཇོ་ཅིན་དབ་ཅ་ཅབ་གུ་གེ་སོན་ན ᱛᱟᱯᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤᱡᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱨᱠᱟᱱᱪᱟᱨ ᱠᱟᱥᱚᱜ ᱨᱮᱥᱮᱠᱚ ᱠᱟ
3: ᱡᱮᱞ
1: ᱟᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱪᱷᱚᱨᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱯᱩᱪᱷᱚᱫᱮᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠᱚ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱮᱯᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱮᱠᱚᱱᱤ ᱫᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱱᱟᱡᱜᱤᱱ ᱵᱤᱝᱜᱮᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱫᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱪᱟᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱤᱥᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱛᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱚᱠ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱭ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱮ ᱜᱚ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱟᱠᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
3: taur kinchir ki tondag tam yon koni jirchim tsu uru chadar yed na tau chi tsu mantuga tigo ta rang rang go gokha yin na choko chimtan yin na choko ta logumuk ta jo na tok tang uri nipa yin na tau chi chung chung zizi go na ta chirta langkur yin na tau chi chirta langkur ta kutang tarjim ni ta tim chirta ga demnik lang jo o langkur ka yin na langkur ka demnik lang jo zay jag jo ᱛᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱪᱮᱜᱟᱛ ᱟᱪᱤᱱ ᱢᱚᱵᱡᱟᱜ ᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱨᱟᱣᱟ ᱨᱮᱥᱠᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱜᱚ ᱡᱮᱜ ᱡᱚ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱵ ᱜᱚᱵᱤᱭᱟ 다들 공원이 유치시하고도 뒤쫓던데 원곡 끝에다 땅이 달러 종디 젊은 막통 강 샤와 금원도 듬느리
1: 아니
3: 다들 듬릭 급 쇼크 있나 쇼크 그런 거 된적 급 쇼크 있나 쇼크 다 데크르 소소 점탕 소소 뭐 게르 소소 땅이지 럼비 럼바 되게 자점 급 쇼크 있나 땅이지 점점도 옛날이야 아 되게 뒤 나스터다 다 망속가 있나 다 땅이 자식이 잡줍 자지 Kerongta, rongrong ke jenar ke shokhe ta chik tuksin ro zongi. Ta chik thami sema zongko jizre. Taka ta nye jirmu ngartong khana, tar nga taka rinbi rinba ta chik lehne ke nang nye maazi wa nga marida. Ta nye maama na, o ta tar gong nye maama nga go, ta o shan di dekar soso na, ta nga isha gong gong gong gong, zina yong ta labzi long dhigo go da ta, nye ma nye sim sim je gong choni, ta nga shan di dekar soso na ta, di labka soso nga go, njonriya, loka manchok jenar ke ta, denja ke cheta. Tāgā sōngdā chāngu tā ngī chā nyinggū nī sīm sīm jī mīna, nyinggū nī zibu mīna tā ngī chā ngōndi yā. Sōngdā chāngu dēkir nā zōng tā, lēm kāna tā chār tā dēmnik tāng āyō tā, lāng kūr kā dēmnik tāng tāng āyō. Tā tā chā ngī chī rīmbī rīmbā tā yī ngōndi mō. Tā kār tē lāng kūr kā dēmnik tāng tāng wāna tā, chār tī dēmnik tāng tāng wāna yō na tā, tā tē gōng mō tā lūkā māntok mā shūndu gā tā tā nī kā būk jāgī tā tī gō wā kio kāpir jōb zē tā wī Masun juga dengan citer juga nata. Yekar kelam ini cium, tangan kita kayak tang. Show kerumunnya, yekar nak hadini tang. Yekar pilih cium, tangan kita dalam dong. Jerman nak tong kanggaian. Tangan dalam di sendemun demu tangga ta. Dengan show kerumnya kita tang di nata rayong di culang kerja zat jepe. Mana cumcer tangga demi kang mega. Di jengga tangga. Tang cumcer tangga angkor ini demi ngega. Jerman nak tong kanggaian kira semua. Tang norka di segi nata cian nata musik tangga. Tā jirmu ngā tōng kāna wā nā kōk dī tā ngā chī yekir kī lā mū yin dō kiong tā sār dān rō yé tāng chī.
1: Rī?
3: Yī dī tā nā dī tō nō dī tā ngā chī tī nī yāng tā chū tī mū mār jāk tā dī tōk tāng wā rī tōk nī bā mō yāng xī nā mā tā chī kī chī rō nā tāng chāng rō nā tā tā dī yāng chū jā chōng zhēng kōng rā kā mō zhīn dī tī tā ngā chī chī wā chōng wā kī kī kōp dā chā dī ngā hīn jī Tamuzi, tatawa chi, tanti chotan di yinlik me gogzini, ta shi ka muzindir, tanti mu jirma chomtar zini, nga san yin tokkan karamazi ka yinbi sanjohi gogzini, tata ka mu ka muzirid. Yinni ka kogda ta ucha, nukwa maa tsukri ta, jirma ngakton kaari. Harsari nyamjir yinbi kero, ta nga chi tuksan ro zon, ta rang harjik, rok sarjik zini nyamjir ta, ta harsari yinbi kero, nrenjin ro tamuzi zini chon, nga san ge, ata ngertong khang yin na ta chap da ge ma do kha ma tsog na ti da ta da da le ni
1: ari
3: ti cha ta tu na da nyen du da zin da ta ngi so ta lak ta ma wa har din da des chi da ni ta u chi ton da ta ma nga ta ma ra nyo nyo nyo nyo ta me nei ma wa jir ma tong da ka ja chi ma tsog na ba des chi kan so wa ta ya na den chi kan so wa zo ro ju shyo ga ta mi ba pa ze ju mi je wa ni
4: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
5: za chum ji ngatsu de thang yang char dung jong wer song chu she jin yo
4: za chum ji she meng ji jer si khe ng dang eng gen nak dang kle shi yo
5: za chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yang la ge chu ling gu ji ji de su yin
4: za chum ma la ra kar wa dang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song chu she pa Sa chum vishu xieba chi na nga su thaymung gungan cha yin.
1: Reynyan kanamba, dina derangga lechindi nga da guni ngolog urga rangshchung kal darlag zungar jimhan ngakhtung kanggab chabdi nga tukwa gilig jil da tangi da saagni nipshung nuga ginkir ka joji chung chung zga agchu jilin yinari. Dina da jojindab jil da tangi nga su jachi mga tsukka chizg xigo gizi na da ginkir ka jojindar ta wanji na sacha gangtang gangay na shung tang jongshin yoni da muga joji ga nambaz giri. Didang na da guni fshabdi nga tukwa gab shabab zind da jojindab tang dar ta wanji Ta mungwa ni nyungwa, yang na nyungwa ni mepa ka shoksa jirgo na, ta chizgi gugu zina, ta yachi mung tsukwe na choko tani yukhen jugu zina, ta pchabde nyam tukla sokwa chamzinga matnaya na choko tsangma ga, mzaga ngabchang katsari da tangi, ta nyamzhaka goni, duktsak chibzhaka goni, ta jojin di erginda ngungu gai gugu. Ti dang na, yachi mung tsukwe nga tani shokang tukzga nyamzhaka gugu zina, ta kung ni pchabde nyam tukla ga pshapa vzinta, ta huen jugu zina cho yarmar zgan jo na, satakarang zgan jo na, erunga chamtsang gan kunga ga, ergo tang gikung tar gaz gha tachu. Ti hanchini taar jindin chu lankore na chok, chattay na chok, dadokunda webchulog tonga meni kaptukuti sa jaggo saawani saabjab, tani demni lengo saawani demni ulang dadokunda jik totam rab dhagnir gazgay chu dadokunda taarangi ge jirchindi dadokundi shawanda chaksa chepaazg totam ar gazgay goga. Tevzhinti taar norgi chapar chanta seman zinjizgo yonu taar jindin tapchabde nyantukwa la sukwa ga jachir unruk mangtsuko kargi vdenjig da vdeshchik chet taa shibshir kif shawa vdenjig shibshir kif shawa serjin anra ndamu ga kargi vshangil pekkoti shawa dhapkoti tatsu ndi v shawa ndala kargi khtsikchin ra torhnang yi ndadokundi japchuri chunda hachang kache puri Yaa nyan kanaan ba dina taayang ditsuk wanga tangdi chamchung tang vjolam lechan dongcham darinjog Lechen di zomzhig ba dang donzim ba damzhin jab dang zomzhin gan karwa lharjab draki dang draki donzhib yin. Tarkilwa shiglo yin. Uchichib tarkilwa wangzhig sarang dang sonam rinchinan yin. Lechen dan chorngun shangchin dang yi sichumun lankanga rukzhib shini. Nyankanan ba. Tangar jimi lechen nang nga tso lharing jil anirkib sivdimu.
5: Chorngun mesunji tila chaluk dang shiru jen nyanki ni tila chaykib. Nirda chalam dang rakhi suq, lungkhi dang shungsir, yangtag arangda dangni. Nirmur tosirin bagi bali. Chara gani ndig marung la, ditog da nyayul rukhchur shagi bi jangkil shibayin. Tornun mesunji chela, lukgar chaltar luk suq kub, bargi lhawi ngizi dang yangtag arangda dangni. Jalkhang ngam yangna kiram war dang. Drolam da luk suq je, stangguk sheba dang. Lukman chimta cherni luk suq je, stangguk shegi bi jangkil sheba yin.
6: Khtam je benpa re re na, di je mo zha yin.
7: Di je mo zha re re na, gang chung je se khtum yin.
8: Gang chung se lukham.
9: Zashang Sivi Sankalanji, Chinambi, Kinkamzang, Chetsi Dieter, Tsongun, Yangzhong Yanchinkan, Orke Longchinji, Gangjong Shenlang Lintzalan Yambar, Yangtukpani, Tijichishi, Ngayna, Nonzabalhajirahin. Derenge Gangjong Shenlang Lintzalan Dainina, Ozhong Bodali, Dodum Chugayina, Ngorzo Zhomba Sirpa, Aringi Shimjigba Chemu, Orang Chongzhong, Aringi Chapkongji, Rizhong Netipa. Again, so no Randen Lena, a dancing on the tree, ta again Kungina, Matsi Tamjil, a young Siena, again Kona Tunina, Ata Matsi Kong, Topsuga Shara, Wuchi Rini, Songchupton, Simjikali Candelis, Tali Candelina Gorum Tunina, Rangila Nua Candasinina, Auchi Rini, Songchupton, Simjiko Gorum Tunina, Nazi Nangi Bertana, Tonashe Gosa Kanskioka, again Kungina, Samson Tansil Candayoka, Atandala Subi, Nimampo singing in a Samakadaji, Nyankanamina, a Linsini Munjuvar. Masih tengok dah. Shuni na agen kongler kelamaan ansi naga angis na kada shipping gosong.
6: Hatam tang hatam sini, sim tang sim abic. Tun tang tun galang ni, li tang li abic.
7: Cuma na wush kala nonton je, kangjung sheleng lintang la nyamper agak sese.
1: Wei.
10: Wei.
9: Oh, gan sunna gandel nga tang nguma galen tsena ni ge ta cherang phail kewani cholo khla gel hopta ramji na chung mari hopta chemu an de sungi gerging ge shawa dabnu tene ramji ngi na che chi gerging shawa dup kuno warsangni pijin hopta chemu sungi na hopjung inu an damu ge ngi na chi tam ge tang de ngi na o cher ngi zan chu pa sim ge kur ge ngi na nyuwa ma khabda inar tena Teren che teng nguma ge lenchin chi njik chig ni na mat ta khabda ina
10: o ya ya ma ta ge pejin hopta chemu na mi yelang lo shi ngi ge chap ge khabda ile ge gung a hui che ye tan chu ngi ge ge twa hung ta ge ile wu ge ni se kon nun de chemu de ri ngi nang na chung jin nan je shu ge ta wa che ge ge tan chu chung jin na ji se ge cham chi chemu de ge ze ji ta to tang ni ta ri shi tan dang ze ja wa dang ze ja wi sung mi tu ge ta na ta ya tang ngu mi che na a ji ta wa nang ka do nang yi ge me ke ra Jesus request kuno ta chenye rpa le tsa thumbu tan tro jeste tang tan tro ti ta wi jeste ke samchi ra tumu te shukhti ko ne tumu chi tsa thumbu ga rijong de ri te gi en ta na ta wuk sojin ga rini ga nang da na ta chi pansam chukpi chanyi rikpi tawa tato kuta ta xe maki wari ta zu nang dung yina nang dung rikwa yina chama rikwa yina ta gang ga nang ma ta nda ta ta xe maki wari ta yuk ta xir chi rung nang zin rang ga chiki waka yara ma chukni tamu zu ya ti han chen ni chong ki na ta wuk sa chan da tāwū nāngkā yīnā tā tarī tātā wūk sācā tā chikā tāṁ dōtsa sēmni jānāngā sūngi shirā kīnā lhūtā rātā mūndukā yā tāntrū tsōngi nā azu rāngsōng kāṁ yīnā rā tāntrū khorik sōng tūn dē tsōngi nā tā wōlā chī sā chēvī tīmū sāmlū dhara dhakshī dhiyo yā huīn dhūk jīnā āchē tsōngi nā kāngrā dhīnā kāngrā tā dhūk tī tsōngi nā gajā chukwa hēchī chūftin tāwīn dzēwā Tantru zara te yang tsumji na chiga khannam shang jachukwa. Ya tantru pangru zi na pangru ti tsumji na yang adu ma simchen thangche la tsumji na chamu dekhe zatunga. Tagi tsumji na ta ra, cha, za thung. Tantru tsumji na te tabi khori te zungnu ga piwa zi na ra, mewa zi na ra. Tantru te songchu vichu ga samlu. Tantru te tabi Korea te tang tumba, Korea te tsongi na ta nyezi ye na Korea te tenji vichu ga niwa. Suzi na ra te tsongi na tenji vichu ga niwa. Ya te hanchi ni te ergen donshe, Tantru te tsongi na Korea ke yang chesku nari te tabi jengkang binjar do. Tantru te rangshun ga nopa la sukwa. Tā chāng mā tīn dhē yūk nīvā dhārā tā tā yūk tā sāmthū gu mṛgṅ dhē chōngjī nā tā yūk. Tī hāñchī nā hūt chōngjī nā tī nā wūk nyēs kūnū dhā chōngjī nā tā ndā mū chī tā chās kūnā rī tā chī chōhā yā nā rā shī gā chī hūt lā mū tā gdī tān chō chī ngam dhē yā nā yā mā ngōng yā nā chā dhī nā hūt tā gdī mū tā mū dhī yā nā rā Korea te tang thambi kage samluza. Korea te tang thambi gokar. Tantro chongji na ta gorji laskwa. Dumu phansam chukwa zi yonu da ta ngumi se na chi khanta za chimbu dhari da samshu. Ti hanche ni achu nda tabi Korea ni jira. Nda tabi Korea dhani chongji na chua ro guna zi yena. Nde chongji na ta zhe zi chongse ti changwi tantro. Nyachi zi na, nyachi ga rintang tu chiki lengu ga te chongji na yang khir ke tong mayam bin rostang zi yuk. Nyachi ga rintang da chiki lengu ga, nyo zi na chaza chaku ga. Nyo di nyachi chiga chaza ligu ga, nyama chiga chaza ligu ga. Tantro tani ji ga na chi ta riri chongji na ta chil mandra waza. Ya tantro chongji na jikten tenji ga. Lekka zi le nang zha, tantru chik shimbi ndoi chu zi yin nang zha, ta nyanyi tenzhi zi yin nang zha, tantru ta tsung ma tsung ki na ta, santa de tung yini, li sim tsung ma de tung yini, di mu ga, mang su ka zhig ni zga pan sim tukwa zhok.
9: Nari.
10: Da yaku tsung ki na, zeshu rupa ga, shep yeti. Ya ti hanchen ni ta achi ki ga, ta ga jirtsi ka khajag zi nang zha. Jistik zamchi ta chungi na ta chi pansam chukwa di yuk.
9: Ngadi.
10: Di na chi zamu ziri. Yina ra kake chungi na chi tangram. Tantro chi tang sabi nangdun pansam chukwa. Tantro di na na wak miwo, wak mrindi, wak mi. Tantro sartu ka khirbza. Tantro chungi na ta achu tana zi na ra. Achi te nyunga yina zikara. Shiraan tiki ndang zi jabi tiki suna ta aamu te ndang jika munga za terkaa zinu. Nda ta ngomi yam chambure la zani. Timu ta adu jiste ka chamchi ndi ta munga za terka.
9: Ngadi.
10: Ta tuku ta ta shepi yeke etsi.
9: Ngadi, ngadi.
10: Ya, tia hanche ni chumki na ta achi ngomi shena adu chika zoste ka chandani chumki na ta zoste ndamu chi shibchang chawa. Ya, tantru jicha ga chani yung loo shtung chung go nara tarung kaga jicha ta maya ni. Jicha ta ta samtu gan dhani ta chi gachi wa zing. Ta huynh chukjina chi tangka zing. 그거 주차 뜨겠고 정제나 아이유니 라나 떡떡이 야 킹지나 통까지나 쩍지나 철지나 가르지나 단초기 한신그 띠무 따서 싸위 카트지나다 띠무즈그다 하라 지르 차라 지르 데일리다 나까 지금이 야나 천당이 그 자리 짓고는 너 처음아 존재나다 소진거 리미그는가 야 능존과 지르지비 조르바 잘마르과 소아르과 아자르과 라스과 더 정말 개와 요는 더다 시그 염친 치루 근돌이 땅 몸이잖아 디스군이 땅이 삼루라 망아땅아 더다 랑그 총진은 더다위 람카맨 지주들아 총진하다 근데 그 다 코도고들이
9: 네네네
10: 나는 미초신 놈들이 먹은님 복장님이 지금 종이 감부터 셴나 셰치고 그러라 또 잠들고 뭐 랑게 뇽하고 랑게 꾸이고 아름다 뜻이 힐이라 띠낭즈그네 땅 그게 소등 이긴 되어지고
9: 아레레레
10: 땅 돌리 땅이 땅은가 회차란 도문디 나미 띠리티나 아좀 제슈다 아 젠젠가 따와 내 리타 몽우요크라 다 후인즈그지나 카크르그 총기나 같이 버스일이 띠소 까와 까와터 비와그지 까와터 쿠와그지로니 특하고 랑게 총기나 근데 금미와 첨부터니 디모들이
9: 나
10: 퀸즈나 제트 말라리 왔다고 먹으면 요팅이 타마치가 딜리 랑게다베 고능아마니 치웅이 드릴까지 드리 쳔푸즈 치쿠고 메크라라 탄하튼 그르그 코타 타모티 나한테 따라 망아도 고고 메크라라 옛나라 말라리 완 디모즈 갈리 잡더니 네 치시 리시가 송지그 곰팡 토던즈 대이나 크르그 존재는 직진 체제 돌는 그 체토를 따왔다. 등초 런거가 라마라 찌찌그 따봤다. 등초 니로암에 빼 로스뽑자. 등초 크게 토나다 존기들아 득신 첨부도 요는 득하그 존재나다. 아름다운 게 세만 아아 니네 아름다 마와는 그 말라 리와는 뜨문 잡아더라 뜨문 가득은 전투 최초는 그 따뜻 근데 왔다. 야 그거 총진하다 몸이 남들근아니들이 자취 위티와 망토 치기다서 정리 담벌 치기 갈서 전투 단지 냠네 전투 동네 땅 땡기 갔다 왔다 치기 동네나 또저 사람들 당장나다 지금이 싫어 내 용이라다 지금 부치 그 냠네 나서 지금 부치 그 아 알람아 땐서 전초 총진아 다 도모테 럼비 럼바 총나다 몸이 다른 거다 니치다 망하고요 다 몸이 다가 암도 까모사 트랑즈니 자즈 크리 야라 용니 디모라마 쳇땅가 더 토코사 잔즈 마리 젠노 롱초 잔즈 마리 탄즈 총진나 오인지르 워크 진영 나오는 거다 그쪽도 스마 존재나다 그거 존재나 그 찍거다 원터 뒤땅서 되나 담을 죽이면 그거 따와 그거 뱀지째 따와 전초 크던 거 용력도 정말 마시아다 더 장주라 피주기 채라 생리 개슴 쳐서 전초 자신 흥부 쳐서 전초 어두 말한 도면이 지 금범 샹발라 야 전초 다른 자신 쳤다고 대리 잼비 총진하다 니모 군디 망하그나 양주 커진 거 용도 정고 공정 거 다와도 정고 떡하거다 딴데 있고다 우름 거 통모 마인드 채취리 되는 머리 잠바라 요나 통다 타트 너다위 채투위 따와 너무지 체리 총진하 미 리가 펜주 문투당 내락거 기우즈 토난다 더 정말 몸이 세나 다 뜯은 죄부 너무도 독지 요는 더 똑똑똑 땅강 욕 ting hang ge zha zhi ge zhong li kang ra bong tong mu zhi.
9: A de de de.
10: Ta ki li ta ta ri rang ge chi ring ni zi na tang ma ni ge xia kun nu ta ri ta lor ji ti ro rim shung ge jir zhi ge sam chi tam mu xi ge. Ta ngu mi chen na ta ta man tum man ge nang na jo gu nun da zhi ri. Ta ma ge ni rang ge chi na zhi ng sa ri ge chi ka a ta rang ge chi yin dong do zhi.

0: 정조라 아마 라원 정조 요노고 머를 까이기라 주진인다 사제의 공아 추지지나 아크리고 나 너무 고나 알럭적나 마라 마칠라미 나 아뜨그적나 마라 도르틈츠가 고카 고르지 마라 머틈츠가 냥치 고르지 마라 와마 나 통니 카블라가 냥나 마라 자니니시니 계속 아뜨그나 마라 나로 따오 치그시나 저로 전에 차근데나 마라 오레 단디슈아 랑섬 저가 차로와 고라르키 랑리아 만답디란 다바르키 랑섬 저나 동안 등스죠 저가 통아 통아 틀스죠 삼도 죽음 진이 통아 너스 내가 장아 굽고 누나 저나 글로인고 진이 저나 주인어리 오시르 바가 시라티 사케 먹고 하시나요 너리 나 카오 왜 빠청지나 도르거거 어제 토사드기나르고 매 잠초거 쳇던 사사드기나르고 가르르기 쇼가 카콘나즈나르고 나코다기 쇼가 잡트나즈 예카디니 나카유뇽나르고 자진 사주감뇽나리 뉴뉴므다담은 그 따빠요사 따따만다 쩡고 그 스토요사 쩌나무요나르고 자파나츠고나리 오야 따따모즈고 뉴샤크 츠가 참조가 탱기지 몰랬대 담마님
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 노 딴다 호지 츠츠고 노 난다 호지 뱃츠고 노 따파사 빠이흐친즈 글라카니 까짜즈브셰 고나야나 ngani nyam chu shika khi chu la ndga un ka ma shika chu chu la ndga tir tang ni ni khsa u chi khsa shi la na chu sha ma yang da la sha ko kor tu ge na ma ba sa ndbe tang ar ge pa lan ba jong de shi mo zun so na na she tr de na ki kar tu nu gong ga ga t le nu gong ar ng gor to a yang sa zgin nu sa tu mu kar chim che sa zgin nu ta sa chi chi sa ma ma tu ge nu na chi chi sa ma ma ka ge nu che che che tam che ma che nu Jadi macam ni cewa saya datang dano, orang ini macam terkawal yang datang dano. Terus ke kuka serka konsul, macam tu tiaga ya konsul. Hasa kerusi kacengku, masa mana jaru cengku. Ha kilap si ganap tasu, macam ini tap dojo nazu. Hasa mama utangku nandu, masa mama kim somu nandu. Rasa serka siapa nandu? Tapi terus musa su, ke tamu yang ayam su. Jadi cepi nimcok, ngontaru itu. Ho cingga loko yang sa, de cingga ngaku cesa. Takjana mada yu jayu kong dada, jang mada yu lasi chun dada, angsa syakir, hasa tumu, tutsun jina, anam nyamu kora ajan riki, sedang nakunda ajan riki, hara samudun dada yi dali, hari khchendun dada yi dali, anam korkore chekhi dali, sa korkore zong yi dali. Lama zungu chur jil machisu, chonbo zungu ra jil machisu, ranag zungu ta jil machisu, rangsa ranga shung yi dali, rangi ranga kori yi dali, rangi ranga chung yi dali, yosi saksang bai, diksi saksang bai, tukna chargu ka khara marji, kumna yamar ka chara marji. Taka u mabchik tanga abzhigi, gonga mabchik tanga abzhigi. Kani maul chi se, siamni maul deb sayi, chargak se chiga onu, mkiswa ligani onu da, chi abzha chi yanchil. Chong a jek ma chit tsang mi ga yat ka ho ra no noi ani chi ga ga mu cha chi chi she chu cha ka chin nang gang gang che re sam ga a je je chin no pa sa che re sam ga che pa sa kin jo se mi ro tik so ri ndang sa mi sam da cha bi cha da ra bi ji ga tar sa ma cha hi de la ga
0: on da ji che kan ren nan ji tang te men ta tong kong na zi jin bi zi mo nan ji tsang ma bi shi zo de la ga nga ne pai le se ko zong do kar mo shang jin yang cha de cha tsang lo chung ni tuen bi tam chi bi mang zam zen bi lo zhu pa pa che rang yin Derang er tam shi ke kap shang a mang pen se chi se ra chang mi tin de dang chan bur zi mon o lak so pa yi se jong man jong shi mo we shi pa tam ge pa san de ni nga rang ni la derang tam de khu zi ni tsag zi go no ran dan de hon zi ni be zi so no te kan li zi na o ya mang pen se chi se ko no di shi ko ta tu ka sa u chang ga tu na khin zi ra lak chang mu chang ba be na khin zi ka la ka ni ta ak san zgra om ge tag na zg kan bi ma zung sa men zgra to ge mar gib sa men she do na ta lu a chung lu sa chi zom na zgra ka cha nyong rong gwa nga chung na zg la ka ni ki tsi ga tu tu na nyen de na zgra ga tu tu na shin de na zg la ka ni ga an zu tu nga on de na zgra ker om na ga ken zom na zg sro bi na di chung na zg la ka ni chi khu se ko ta yi na chen na nga rang ni la chen na nga ha zung lu sha cha chen zg dor ta u ji cha chen zg ya chung ken ga ra na ni karchi wa man dab gi nartam yo ni tam sha na karchi tag ya tig ni da na ti azr ya tig ni de mu zo ri ji na sa ni ni mar mar ta yang ji tin tam ko ka khura ni xim ko ni zo tang na ji sim ka da shi go nu ki chin ka ru kwen dang na ngi kir ji gor ji go nu ji sim ka da ma shi na kim ha wi ro da mu chu nu ko sim ko ba ma shi na gu shi na yi ro sa mu chi nu ta khir ka tu na ji sim sha go nu gu bo khan ko na kam sim sa go nu ma shi na ma ki nu ma sim na ma khu nu ra ga ta shi da ni ni ra mer me tong to mi zin dra ja me tong to be ra ra da li ta ma pen si chi shi ko ka da nyo nyo zh xian na ta chi na ma pen si chi zi tong na de ya che wa an ngeng ge yang zhan zhe li tong sa pa ta yi ge zu zhan zhe li de re ri li jiang hong tuo zi li yang zu li jiang tong sa pa zi li ni xia ju de mu zhe che su ni ngai xian nu nyo zhe chong song de de mu zhe ngai xian nu nyo zhe chong song nong de mu zhe ri ta ta yin na ra ta de rong ya ra ra mu ba shu li zhe ra xi ge xie shu li yin na yena rang tare wi rong shi gon ri rang ka re pa yi ro to gon ri ta te na chen na ma pe si chi to na ge ra tong ren ba ki tong tian ba mo zu ge yo ge ta hui zu ge shi na wo te shi ni ta wo sa shi to ni ta wo nya li me chi ta wo shi zu ni su ta wo la su kwa ta ti na ka jing ma na zu ge ra zi na huang ke to na zu ge da mo ge tu na ma zu ge yo ge yo ge ra ta ma shi na du yo na ma ro shi ni kwa ga na ra yo na ma ro ya shi zi ga za zu gon ri tong shi wo mi ma lo zu gon ri ni chi ya bia shi ge ndo za ra shi ni kwa ga ge ra su he la lu ni shi ya ta na du ro ta ge ni kwa chi ga chi ge ni shi na ta di na ge ra wo ta shi ni ta zu ga chui na ni me pu ra la che pu yo zi na yo sa yu na mi ni di zi na di sa ra na mi ni da mu ge ni nya chu wa ni ge ta de chang gu de ya go ra zi ta ha gi he a si jin ta zi gi go ge zi ta ta gi ka si nu me nu ra ya ki nu me nu de zo chui ge na ya ta ha me ha ge ka ma ra ma me ma ge ka ma e da li ta ni na ma de chi ge ra chen na ma de kan ge zi da li ta ha mi wo ti nyu nyu ra xia mi xia ru gui ge gu nu de tam chi gu de zo chui ge na ya ta ma pe si chi ge ge chi nu ta ti han chi ni ha me la la ki go ta wo ra thoi bu zi ga a pa zi na ren bu bi gu ri ha mi ni ma me la chen nga nya mo ta wo chu chu mu zi ga a ma zi na chu tar ki gu ri ma mi ni da mu ge ha me ma me ki ta chu zi ma zan zi chu na me ni kopship zam zin gem ne meni ngin lu kwai ni si su kwai ni da mu go ta tu ma z kshwa yang ha ma jin ta sem kli ni wo ti jin ta nyor chung ni ka la so so nye ni ka lo nyam lu ta i da li ma r su na tu ni ma ki san de bi da li ha me ha ga kamara ma me ma ga kama i da li da nye na ma dang chen jo ra chen na ma dang khon jo zi da li da ha me ha ga kamara ma me ma ga kama i da li da ma pe si chi go gen chi nu da zo chung gi na yang ma pe si chi ge ge tsui nu ta ti ha chi ni a ma pe si chi se ko nu de pa na gun de ta ra ri ni chi se go go zhe ri ta pi chi tom go go de ko ta ta ma i da ta ni sa ku lu go ga pu chu lu ra ti da shi ni ga la lu go ko zo en ge na nya li ni ma chi na ma shi se ka ta o shi zo ni su na ma shi se ko nu de chang go de zu mu lo lu nu na go kor ko nu ta sa sum na na la chi ko nu de chang go de zi ra sum zo na zo en da ge go go shen ka ta ho ti ge go go de ko chi kwa go na ge ni go go de ko gizir chelang shtan go de ko di shwa nyan dang lo kwa hui lang dang lo kwa gui da li da shep te jan na ma pe si chi se ko nda pa na zung da ta rang ni chi sen go go zir ta pe chi tum go go de ko ta di han chi ni ya ko ko sa chim se ko nda ra yang me te ma ro ya ma pe gis chi zri de ko jam chen chas ga zi ta na ya ko ko sa chim da rang sung go ko chim ta ri ye na da sai bu nya ni ne na zi ra ge de san ka ni ta na zi jam de ja lung go te na zi ra kre su ka ta ta ni na ge su ni ge tin da ge to ni da mo ge zai bu wan yo chuan yi jie sa men jo ni ye qing ge yan me la yan nang zai sa men jo ni ya ke ke sa tum se ko no ding ai ge ni to ge yo ni zong te ma zhong wa de yue ti ge yue qing zha ni wei nong da yang da ma pe si ji ge gen ti nu da ka cheng de rong tum se no zi me na ka lo me la jiang jong jo ra na lo me la zhong jong jo yi na da to mi sa ra nam cha li zai ni cha ra xi cha li da na ke yo le me nu shi ga li ke me nu ni xi ta de me nu sa zui lang me nu di de ni zi me nu de tam chi gong de zo chui na yang da ya ke ke zha chum ge gua ti nu de da ma pe si chi ge gen chen me de me ru az gong de da ha zi guo guo ge ha zi ri guo gong de ge de da ngi jia chi zi ge sa ra dong shi guo mi ma lu yi ni zi jia chai shi gong du chi ni gua ge ge re dan de yin zi nu da nian na bi zi ga nian ge ra keng ge ru nong na kuo keng zi yo na ma bi zi keng ke se ma zi ge zong ma bo ro shi tu na zi ge di zi nu da ngi xi chen na

0: Tanga tanga man jo jo ti. Ya, cho ta mi mi kon an jo zera man jo. Ta jo zera che ka pa ma ni ge de ga se ya ta man jo na man jo. Nga tsu ku pa e kran jo go ye ma.
1: Aro ta cho tsu ku pa e cho do go so che shi ra. Ani khwer gim na ni khwe cha kar gik chi ga lu. Ulang ak chi ta ri.
0: Ni so khwer gim na ga khwe cha kar ko ti san san.
1: Ta cho tu gu chi lib ji ki ma du ri chu na ni khwe cha kar gik chi ga ma ti ya.
0: Khwe cha kar gik chi ga ra ma ti rong ishi ge ya. Aro te te gengi do na khok be kirdi oni ga khok be seri.
1: Ya aro khok be do go chez genir.
0: Khok be do jing ni ule chik simro qonir ti sag nam sa ni gonir.
1: Nga khok be do go der si mam nyong ra ta mir seri.
0: Ya. Ta nga re ma ye sung tsu khok pa ra yo go ya ta jorji. Yo qo shi ya hob jong shi ya khoy ku kra te shiram ju khoy ku chik ku shig la konir go.
1: Ya ta te chir ge re ma nga si gu Rnga sige yuwa sunga tsukukpa togo shiramani Hama nige yang lhobji nga chobza yungna Tata shi tsukukpa ikso
2: Lhobchog tso Nga tso lhoma nam Chankang tong jakang Khokang Trakang sogla nigni danna Rangye chun dalim la warchil tong Nopa zowa li Pampa chong tsum yang mebi Lhoma ngampa ngarta wa shikta nifshil maro
1: Homa ngam ba kurta shi tani shil manyun.
3: Han bi shi chung lian xin.
4: Cha rui dam ji la lang zhen.
3: Chil bi to ker cha zhen.
4: Ri bi a dang kang zhen zhen.
3: Na chu na chung shi bi er ga chal ta zhen.
5: Ya zhubu chung chung tsu, di na shunni nga chi, lo zhubu chung chung chi, ga nashtam xe nu, zha lung yo nu gu chun ni, nashtam chi gdami da da nga tsu tsung ma gi nyam gi nyan ju yu na chi mo re. Ya di na shunni nga chi, lo zhubu chung chung, pomo tsu ga xe nu ga, a ke rgbi lg chi xe ni shtam ji zga nyan ju yu l.
6: Ya zhubu chung tsu, chu chu demo yu na, nga na hui ka mo rg jia bin lo chung, lo rin nga yin zin zha sin bi lo zhubu pomo tsu yin. A ke rig ba ge le che ser gu ne na tong she ko nin chu zi a da lo se gong lo ma zi lo ta ni yo tun tang hui ke tang a ji dan ja o ja tong ja ra sim zi zi ma gan ng ni ka ge a ma a ma we a ma de ren lo ta du song yo yong la wo ni a ke rig ba yang ka zang le de lung gu nu nya ti de da ya den da ni ka ge cho de we na cho de na le ze ni ti cham de na ka ge nga ka ya yi nan de mo do zi ng ni Ole, zidang da karji khamnyinga. Ajini nga akarik batkina, nkage tsamdri meyunu kotkhin, tge ama shkrenu da. Dalo ga ama, ngo gochi zontan. Dalo, chikarga akarik ba, chode moyena tge ma zidali, takar chode moyena zina, chi magan pafzir gumayin rgo. Ndo chukchun rgo, chi dang uran gochin bkhina mara. Tge, dalo chikshrenu da. Dalo no ocho yo katan khuy ganun chung, nyo chung chung kabdi zung khugu, rang mipar. Kori, gartangi kargi tsamdi na, kodang singgalayu razi. Ochi waka kakwitara, jartang mawa nagni nga na, sangi kamo gangli linjang. Nyogu nyogu na, lamara khunbora, hengki hengjang na, lakangra se kengjang tupse nareja. Kargi, gochung chalabang na chungla katang, marka nyamachi na gagla kashite, nga kaya inan duke mego. Nga digin tani langde tola kade mega. Tiki zida, margaya namjirta, anama na sukhtenzi. Amaga, Dalo, chi akhir ba chamdri gundu, an gikin chi zonwara, an gishya yaru nuftag rizimni, nye jen ba uchon namjirte nuti che namar, waga namar. Yangchik shen na, chi tatang chamdri gundu mandiga zida kargay lhobso tangzig. Dalo, mantata, terang shoru tundagdaga samluhtangi amaga lignu jaja tangzig. Dishin nga ngaro, Dalo lhobchang jogusari, akhirig ba yin tinggao tola zongni san nukbo ndom lan jizhin kizhin lik che te lingu sari masim sani kanya yang tigdang zir. Shila talo ra akhirig ba hichigra zgawarni mantayang goba jab jab tumuzan gyo gunu kuga talo yin tamsa songi akhirig ba chamdri min nukka kagashong tang zir. Ina ra ta tanki akhirig ba chodem wina yang na chodelan lik zini digi mati akhirig ba ta cheke lik zgo manga digi chxianu Akhirig ba ngo gochi zontan. Lig mongju mego, to okanyigo lig parchu rangzhan yipa. Tiki shaylu tsan gwarsiga? Riyo, ta ngu mo tsigong di toto tumtongdo. Ngo ni chujun ruwo yonsor na mo chukju me. Tiki shaylu yonye na, lig chende na kinye chende ngachin ruyo na hitabka. Talui tamsharona sengara sisarona nawachi khuiter kirge gai akirba ta chekilga likhizuka tigi te baizga akirba talu wasa chitetai likhisamachi ginar akanyiga likha chapir chuzugzi kirge khani tigi shanara kirga nam jertina kirge gaidubga gati talu ga akirba chungalga sai tinuta khazngalungoma chamsang jamba gilga tina likhiyonu kuga Talu rung mebre. Aka, wakamandago, chikalga likhizuka, tiki kani jikornira. Akirgbag, rimni omaga nilantai, talu terjera. Choshi chung chung storjo jinsgro. Sobjorsono, sobjong sholokigo, zita, nalazan, tangin tunglejerta, likdelita, kazunga, sarasatasa, wasonere. Talu, semgei, dunsde, sobjatusona, garache amatergo zita, gaga toshtinganda, sobja, wasonere. Тобо чонцонцо нэг нартан да царсан чичин нартан нэг нү гадынчи
7: Төрмөн агян тухнийн чинхэн өөшгөлэн хянжур тэмичи нийтэн нийтэн ли лосэр гонцхоч кахх гарчун замчуу ядав ядав жүр лосэр гонцхоч нандын пэнсэм жецхсэр тунадан кахх гарчун даник манимын гонтэн артончэн нэ төрмөн агян тухнийн чинхэн Oshkala Nianjura Dini Ji, Zichu Yungla Kapsu Ni. Nishtung Nierdin Ni, Losir Gongchuk Si, Kakhigdang Garchunga Zamchui Dachriyo La. Dere Gingi Jia Langsha Kakhiyo Ba, Shamsi Dari. Jig, Zichu Chamtin Deng, Birchi La Chua Joshir Zongdi. Zingla Yartu Deng, Nganla Sengjin Jia Gorkun Topsi Ni Badangi. Ani, Losir Jia Namba Deng Chamsheng, Kamsir Giri Kherchi Mberta Tonggi. Sim, Kakhig chapsil deng, garchung chapdun su, suanima danshang chapsil lakbar tonggi. Obzi, kakhig deng garchung chapsung deng chapdun anyanshi songzilgi yurgi. Anyanja namba MPG yingi. Arnga, kakhig deng garchung rungpung garmab jali magilba. Dung, chapsung jangbayi na orda nambi gargi. Obdun, zamchui garyil, anyitig jisim abyil, kinga argaga gdun. At QQ.com Again, Zamchue de Yin, Nishtung Nietzschli, Jerda Jebi Tier Chigni, Jerda Jebi Tier Chigware. Rest the Shayan Sanji Sonum. Rest the Kapara, Chigajan the Ju, a good dinner Jinga, then Tir Gatian. Sormun a young Juan Yan Tinkung, Worker and Yanjur Dinini.

Ya chukpo namba dina che chikam manta da nga chuwaar nung chenji po nyaga tatung ka lian chanda la sanshi nang var rga sashi. Dina chamdani nga chi nyamg chikga aya khu chomu ga langvi aka shamba se ergu nuga liangde sanshi nang juigil.

Yam zar sedan bir gilbulan chinam tang long chin tang char jin ram ge san kun tan ji nian gong chinam bir kan kam zang tar tar na ba zo san zhi nong sun ban dai na ng chu chor hun jang zhong nian chin kang work lo long chin ge zan kur ruk si ren ge za da wa ra za la ba za ba song ji ge nian gong de ta tong ge gong ge lorin jer ke le chin yin ngai na dering ge le chin dim don zun ba ra chom zhi ge ban chim lo ru ma yin ritge dering ge lorin jer ke ge ta tong ge lim dab ji li da li nga cho yang zhi ren san nan zu mo ke di na thomer ta dering ge di chu lo chi ren ge lorin jer ke le chin di na Nangtun chizik gobrug yoonayda nabazu chamjirar agadizig yil. Derin leitzin di nangana yoonazig chamba gani gobrug siyo chamba dangbooy na lobsoom kujig shaylangra chamba gani ba ngamchir nguzhooni simcha yin. Daga derin ga lobsoom kujig shaylangga chamba di nanga. Tachu magsil chomzhang loma ga lobjung ga zhuwaanda chihi jesang yigug. Langzin da muzgin, langzin di chola chita kabda shinkanga dan sir gamchunin jina. Ergin zilong chetar yin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ira shayiz gam sonu shwe chi nara yang rangab zin qchigri qchig niwil er ngar qu tob jaga korgin de sungi tob jung iku tani tgibden niga chu orang ge chimchang nang ni tan da mug tob jung na ba na chung da gob jigi da leni ma sho go map jigna chumuz gi yenjer daga ta khu yarang tog avlang da leni shayi ta zu sim kamra shayi ta ge kirg li sim gan charlung dang ftin bi dichul ra kang la kang chim ge gob jigi jura tob jung ra tela ten chim dang ftin bi a gob jigi chu da ta ha chang ge chim bu ta chi ri tin chu ni da Shkarmara ta shayi gishkartang angram deshigi shtajura nyagju mangsung dali yang thujunga tsigizi zhuwa nyamgu nu shimba zuku nu nang tsinda yukas. Di hanchik ta rang rika chimtsi rang karga zangsav jansa rang rashkur chimtsi damund tamchiku shayi indi panchina vdarwa, zanja nanga vdarwa, thupja nanga vdarwa. Khchigla khchigvdarka guni ta yang zhuwa nyamgu nu. ondiki vdirwa yi shkatang da tsak tsak da shayi gi lhubjung si kunu di kwa yang tog zi longa meni gergin gi cheta am yang na hama gi cheta am yang na gergin zira hama gi kir gi sema zung unu gi tsati gi ta kona hni gi cheta lhubjung ra khari yi ni jingri ta alung kar ta gunu tamuz ga chi gami kwan rin ru jo guni na tsata yang yo kasi kunu di hansi ni chim tsang nang ga shayi nda ji ju, jung ju, nyur ju mung sonu, tsali gwa sonu Chima khichib tikhchiri lisit zira yoka. Tamni uzuji wachung sem gachina tarchi qarjin manchil sekunu ta tsigiz ji dekar naq naq de goni te ta vzgri la ta gachi chiju mang son na yin tobjung ina mandunni sya sa tam sa manjuni chilin dali meni ta ta murazu ko jirar gi yonar tevjin tin thoni ta chimsang na na kharga chimsul sekunu ta chimsang na na ji chimsang sekunu hama sekunu yu sekunu ge chorwandar ter tap ge menu yu sekunu ge der nang ra jer nang chor nang dar ter tap ge menu ge tamu ga ne tsli onar yuzu sitang gangs gam sonu she chi nara ji ang chimzi go ji sa zi ra yu zi sem ga lan sa zi yu onar ter ta lan sa nyan ji yemen ta da yang chu shel ma ki nzi ge la Gona rao nizgira, nang nam nyo nir chang chang zika machuk. Di nang na gona rao nama zika nang a trul tsuk guk. Nang nam nyo gu nama zika panchina sem teng guk. Tamuz gina da chim tsang sir ju. Di tabas giri. Azu shayi ga sem kum den tang gila ka nira. Shali yonu. Tata guma hui cha kanga ni mu hi gira. Hui tab zika nang nang nita mutsuk zirgi nyongs. Shayi gida lop cha trui ni rang ka chim tsang nang a yong jo ndi chik chor nang ra gar nang. Yu si kundu gu ndi hin dira. Yu si kundu da chik gar nang da chi tab guchi da hama ta lagandab shungi da o si kuk. Daga chu chim tsang nang a chir nang ra chor nang vdir nang ta shtir tab ju shayi ya. Tari tin choni da qsamba mo winji na lop cha gang itat. Ta chik chik lop jung gang gang kira jago nu gu nang tsa cha. Yang na chik rjigranda mo yung mang chu chik Zankurireri jiglingunranda, yangna jir dapsitilingunranda, darjigunranda, tanda mukangla kanchumga jig chechung mangtavlangna yang shayi jig nuwekhigra, yangna te jigarimchirimchi shuwa nyamjinranda, damuga nangchil. Dan yang jiga ta kani shayku nur katang, arang ngarjing kargar katang gachanjil, yuchil katang ganjali dalita, mne te jiga o angtongwa niyak sambabzhewa, jiga nig katang gachatkin jokonu. Da tin choni ta, yang jiga lopchaga korengdani, girga nambaga lopchika tablam galakani yang, ndolondar kong tabka meenu, lomi lobjunga da jiga yil tsamga jiga tabka meenu, tebzinga chatamda malukkara chatabka karga nanzuman ba gartangni yang jiga janglandoka meenu, lomnandoka meenu go lobjunga da jiga simbalukko nunga nangtsita yokasi. Tincho ni ta kongnasya kono uchu lobjunga ra, lobja nanga korig lori korigandani, Thomasaka jiga zangan ja, Thomasaka yaxchuk, Thomasaka jiga shaa mashaa ka tondagda tamchi kukum tartaka caikang tar gachanga lakani vzhagdang na, ta jiga zhuwa nyamgo ni dinang tsata yoka si kuk. Da chikri din choni da vzhawa anji na vjitsuk korik nang san di lakani vzhaa kuk. Di lakani xo uju kabar ka ghanatan, di lakani da tarkab jiga namba na tsuk rgi jiga goji mangnu, darsul namba na tsuk yungu nu, di anji ka uju jitsuk gartang nam nir namba na tsuk gang mangzuk yonu ndaga mdrenjira, ndaga kargif yangan hafshogun ndaga chikchiga wakchik ngamba nchukgu nu, shtartang ngamba tirgu nu, shlamtsin ndramil khchikgu nu, ndamuga nangchila yang yokasi. Ota kunga ndamuga ghanatan gang mangzuk jeti, ta lopcha chongchanga lomar kamsun shechina lopchung yinan doka meni, lopchung hachua yoka meni, lopchung hachung shenka lukga dao nugu, nangchil ndamu yokasi. Nangchil nda, ta kunga mchongshin ndarga jirjira yobsang yigona chisgi gugu zina, ta yang kona gergin

long song ge yo ye wo ta pa du che ang gun ja ge shi go sa ma ri du shi ge din chang mo ni nga ho ka chi ge du che ang gu yong ge yo ni cha lo shi ta yang che